tini misu eki supe na mbegeti Emmanuel Sambolinga na zavi memele ngaliti kwa singa mba itibe Afrika Zushu lo yina imozo kwa siri na pe sugari Chizenge na beta la soki nyo akawo si na sucre osi atine sukani Ali bon anze na yanga chala.

0: Motongo popochi dungo akanga lege na ngoso alimbi chigana pale mungongo yo yo.
1: Mungongo yo mingi.
0: Mungongo yo mingi pepe.
1: Nga na ngoso betizo aye pepe.
0: Sola ayeke kanga lege na kuingo ti mama na mulenge.
1: Si amu mboko na nzuni dutiti siwa nga na chikoto.
2: So ayeke tomobela ti ndokua biombia so ayeke batene ti seni maboko na maboko na ndokua ti kwaru ti be Afrika.

0: surga?
1: Lango oko, teneci unda oko.
2: Ibara la nandu sokwa le kida na chanda precha sango la sumeni wabe Afrika a unda ya tene mangati ensi akikanga legeti tene azu anyomanga na chamba nyando chikiri na pekochi unda soko joni na la wabe Afrika sola unda inandoni akiti tene ale ingaso kengo tene anyomanga na minando akiti tene akanga lege na mina pale sosi alingiti gana pekoni ko joni ake inandu tanga na adanganga nandu so akimutunga nazo alingiti tene zo anyomanga da pepe nganga tiso guru timanga ni alingbiti ga na pale ti ungo na raso tereta la ikeson geso tonga na isa angi apiki ga na pale na nduchala ngana mbigi ni acha dama na ngombeti amulinge aike mingi zwanyo manga na poponi amulinge si aike boto guru timanga ni mbeni ya kina yari nisa ina te nikotide lo so tonga na zwa lo na yacha onti lo afatene lo si lo nyo manga ni a ankor zo susi a nyo manga ni so otani aike na acha kubu ngana nducha kutukutu geso tonga na acha mene kubusu si mwana hafu monsi akisa kusara da mwalingu ite mwanyo mangati guru da pepe mwangati mwansara sindone kwa kifun ala kina kwale ti ungoni nga alingu chigara kwale na ndoti sinichara na ndu chari yongo wazu na kutukutu angi guru ti manga hapeli sara si kutukutu na lingu ite na muwa nga na poponi osi amina zwe kedaso ayetima guru ti manga pepe ama matangoso lupe ti mafeni lupe ti di nga na ndu tonga na tika ango angu ti wati dada alingu ti tene mozo mwanyo manga da pepe bangati bolingbiti sa angi pepe fide wa aikiti nando tikango nguti dadani na marango botongaso eke bata aisu kwasi akinguri ala soki na kobila to na moyo manga nisizo aboto guna teretmo le pitu wa kobila tipumo gesu moinga gesu aiki gat pali nando tilo ngai lingbiti sa ratiti ne kanga ligi na aisu kwasi lingbiti gatonga na moyo manga mogati bibushoni mo binis mo ba mingo pepe fade alingbiti wa rambini so lingbiti mo wa fade aki biande ndo mingi na marai tonga so awa mangonde keduka ala so kenyomanga alingbiti sara angi na ndo so sara kenyomanga da si tenesi ala bata seni tazo so nguru ala ala sara siwa atinando kirikiri pepe nga ikwe ibata seniti anda pecha sango angbati tambura na gongo timango asango tisinanduzu

0: gere kusala su afanala nina mungo mamboko utimel bet
1: Radio Ndikeluka, votre météo.
2: Sango tisi nanduzu nanda preso ibingaleti toso iyo na mbegeti dekwa sosi fananda preso geratin doba ke balu se nandoni ota na mbegeti laka guruti ngunduzu se ake kanga legeti tene bango tsela aguna dawa ayo na peko tibe kombitele ke su simbinda ke muleti nduzu ni kwena ngunza pa ake pika na mbegeti laka na dekwa geratin doba ke balu ta nandoni ota grendo wa soni mbuti warani na yata gbata sukwe anguru tereti dekwa ekirigi na gbata ti bongi nanda preso geratin doba na ke balu li ouse nandoni oshio siguro tingu akina leti nduzun asara sibangondo akir na peko kete nga giratin do wana ke balus nandoni oshio to adison bitene na peko tibe kwa mbita ke ma nandoni bali ota nandoni ota legi akotonga na siswa ke nambege ti dikwa si leti nduzu ayke voko nambinda gunza pa ke bengale na hii na gbata ti bongigi ako grendo wasu adumbi ti warani ne atia gbata susi anguro tera ti bongi kota singila nana kwe akusara ambati kwe
0: Gire kusala su asara nina mungo mamoko timelbet.

Yesu kwa singa na unjawa iki guweke ketu wa rawa fangombeti Jean-Pierre Rousseau le kolo galotena itene na atinduru kwa singa teneni na sangwa we Yesu ile kiratere timu kambani timu na elevire kentombe igwe na pekoti kutavi traso sege tourne ke bazu na pekoti ikasu tene iku igwe sa kusala tiso kake kunga yosi bandagwa ire timu zokoni la lusi banguchi wa

0: kangombe ti Jean-Pierre Rousseau kota singila ngali ti so la tene ite na ndö ti concert ti me nyinsia lingbi ti sara ni tongaso nga la fanga ni awe donc ti binga na mete la so e yeke na ya ti Octobre Rose la so e tene ti kango ligi na concert ti me ni atene e fa apal pe me ni donc ni la tenë aida ape amu na e pasa na ndembe so ti tene e gue mu na ala ali so kue si asara mbaye ti lango balako na ndö ni oshu ti nze so yeke da e tonda na lango balako na ndö ni oshu ti nze so yeke da ya ti ngu seki oko ngbangba gu mbaya na ndö ni bale oshu na omene ayeke dungo François Bozizé na mbege ti muela so si ayeke na mbege ti Gabon so aye fa tene lo yeke ngbi na turugu ti beafrika si lo gue lo li na ya ti poroso si lo ga gbia ti kodro na lango balako na ndö ni oku ti nze ti mbango ngu seku si na ndö ni balu si na ndö ni ota so si lo mu kodro na ngangu na kinango na ndö mbata Ange Félix Patassé na piko ti ngu balako ti lengo gbia ti lo asi na ngu seku si na ndö ni balako na ndö ni ota aturugu tumba ti seleka aga si atumba nga lo na ndö ti gbata na ndö ti mbata ni mbi ti tene si ge so lo ngbâ lo hanga tongaso na lengo gbia ti François Bozizé ali na ya ti agba ti ambaye mingi na ya ti kodro ti beafrika lango balako na ndö ni oshio ti nze ti mbango na ngu seku si na ndö ni miombe lakue na gbe lelengo gbia ti François Bozizé lo si lo su maboko na gbe ti mbeni mbeti so si amu lege ti tene azia zingiri na ndö ti ala so kue ayeke na ya ti aturugu tumba mbeni so ayeke na ti kama poroso so si asara ye ti ngangu na tere ti azo ndali ni ayeke ti tene asara si amu maboko na tënë ti kiringo na siriri nga ti tene apika patra na popo ti aturugu tumba ala so ayeke na ti kamba kite nga na ala so si ayeke le gbia na ngoi ni kanda kandia so si lo su maboko ti lo lani na gbe ni so anzere na be ti azo kue pepe si ambeni ayeke kasa ni mbege na mbege ata so kue ayeke kasa ni asara si lo wara lani pasa ti tene lo bungbi azo na tere ti minza na ya ti kuta apikango patara so si airi ni atene dialogue politique inclusif so si lani abagigi na ako ngu ni so ti hunzi na ni lango balako na ndö ni oshio ti nze so yeke da ti ngu seki ako ngbangba gu mbaya na ndö ni bale oku na ndö ni miombe na mbege ti Antananarivo so ayeke le krodro ti Madagascar ndö so ka si azo ni alondo atene ba aneyeke gi lege ti tene ani wara dipendance ti ani ti tene ani mve ni si ani dakere kodro ti ani ani ti ngba lakue na gbe maboko ti akodro ti amunzu poro mbrimbri ti la france pepe si ala wara pasa ti tene ala wara dipendance ti ala ni si angu se na piko ni ala ngba la ga ta vrai dipendant si mbeni ye na ngu seku se tongaso na ndö ni ala yeke mu kota lango so ala sepela ni atene bake kota lango so si ani sigi yamba na gbe ngba ti amunzu poro aye so si asara sabango si e soro e lekere e mu ni na ala na lango ti laso la titi angba ge ti tene ahunzi tongaso e ge gue ti yamba Elvire Kentombi ndali ti anda apres ti travi simbi bara la
1: e kue bara la minge Chanel de Mango azo kue si ama ye nzoni biko ota na ala
0: ala ga awe ye si yeke wara na ya ti bozo ti ala
1: bon laso so ayeke tous ensemble ayeke rond na mba ge ti bangaso la ti zale ti na le ti na ndö ti akpale so ayeke na mbage ka e puis nga yeke na kue singa so abaa tënë ti e so ngoi wala demain la terre akapa ti atokua akete amonzoko nga ayeke da e puis ada lango kue lape e mu gi na ala pasa ti gue ti mu ka wakete a
0: yeke ga ande ndali ti ake kete andao so ayeke si na ye na yanga da na ya ti akapa ti akusala ti ya
1: ayeke andao e puis na e so

ndapreti ndeke luka sara ngo kusala na tere ti ala ndapreti sara wese nga miombe penza imba loku na ndo nyonso ye te penza monga ande tonso e gue keke awara nduru ongo tere na ngara ti radio isi na mbongo gumba ya wari so atene flash info kua singa demain la tere na pokonika grâce dika mouni

barazuko ete na nzon peko chibe komite nala nzon nangu na hachi peko chibe komite chida fonde ke luka hachi bikwa ota lango balako na usio chinja sio kinayani lango mbango sandoni balo nyombe na mbrambra angbane lango bale mbrambra na myombe yenga balo sio na use matanga chiyo rena kecha Eleonor ngana kaliste tango na irchala ke Eleonor wa kaliste nzon matanga chiyo rena ala itene nga nzoni matanga chiyo tungo na ala soa do ala laso nje na ke balance matuchila sa tenen alimi mo duchi nando susi mo limbi chi duchi da tonga na mo duchi nando susi e chichi mo pe mo ke sara ye kiri kiri so e chi tenen chere chi gigi wara kwa leson wa mo limbi chi wara e ki na ye susi mo ke ba wara ando su mo ke gudala si mo e ke wara kwa leni na ma chi zingani e jali sambo el dora da mon parfait nando cha machine soste Michael of Zonaita Jean Stéphanie beaucoup les qui ça cousin ma boko na ma boko a dit que tu t'en dans un bichi matanga chidungo isinga ki tonsa wala da fonono ndeke luka.

Beyoncé ngana Shakira ndachi pendre mozoko sungu ngalimba we ku fadiso na village linga chiwa ha mama mukunzi ngana anu table chilo swala ku chise tena ndo chingere chingu chiwa dada sungu chingu chiwa chidada mechi tene swago na uzu mingi na village linga.

to kwando da fonde ke luke ke tonda na to kwachi commissariat ti begwa le solo ke commissaire ti police ni Claude Koutouliga le sara to kwaso ti biname cha wabe Afrika ko ya tene ala gbumbe ni zo chinzi na Mbengo sio chinda pechi lango balako na wako chinja sio kenayani so lonji HS, HS plastic chingba chinzo hoko lonji nga osi pus nga bash nga na ambeni nga sasusi afago chilo awe si chef de service ni commissaire chi commissaire chi begwala lo sara tukwa so chibi na meche oso kwen si ya wakuru chala grisa wara HS plastic chingba chinzo hoko pus nga na bash Ngana mbeni ngasa, ala peti soupe na komisaria ti begwa ti ba akungbaso. Meko joni si ala faanzo roko ni wala fa akungba ni nzonya wezi ya limbi ti munala. Silo unda na osu kwa matokwa so ti binamecha aso tokwa ni abala. Tokwa ti grisango ti mulenge uchidba yu, ere ti mamani Marie Gisèle, ere ti babani Rodrigue. Omo lenge su agresa namba ke ti bombare asara nze ute awa e. Lo kila nando ti ko ya ti lo si lo grisaka. Si ase wana mda na oso kwa ba mo lenge uchigba yu si lo grisa sa nze uta. Ti pika singa na ase wana ando cha molongo. 72-11-82-36. Wala 74-28-00-34. Wala 72-20-57-17. Toko ati grisango ti mo lenge Befi Calvert. Ere ti mamani Manuela babani Issa. Befi Calvert e ke nangu gomba ya 9 ans la. Le indus bangachi bleu pantalon bagging na garanti le porti jaune tangachi no so ba molenge so de kina peka 18 et ti boali na mbage ti donzi c'est assez wanam da no so kwa ba befi calvaire ti pika singa na de cha molongo 72 09 043 voilà 73 13 76 34 to kwa ti de sangachi molenge gombe et là le kina ngumbra mbra 7 ans molenge ti kolila et ti mamani Pamela babani gombe gi gombe et là a yukulo ti noir nga nduzu bongo ni ti jaune na gara ti lo torchon ti vukola noir tanga ti ndo so aba molenge so deyeke na avaka ti asi wani na avaka ti kpe tënë si ala mu ndana oso kue aba molenge ni ti pika singa ando ti molongo 76-26-82-17 mi kiri mbi tene 76-26-82-17 to kua ti grisango ti mali saba ketia molenge ti wali lo yeke na ngumbrambra 7 ans lo sarali asarali ti lo na kamba anga perle na anga ni ere ti mamani braza ornela babani samba félicia félicien mbe ti tene molenge mali samba ketia yup lever tanga ti ndo so aba lo deyeke na terrain ti danzapa yanga to aneb si ase wana amu ndana oso kue aba molenge so ti pika singa ando ti amolongo 76-57-23-54 wala 76-45-17-17 mikiri mbi tene 76-57-23-54 wala 76-45-17-17 so ayeke tokua ti grisango ti kota zo la ya pakara akengila pierrette lo yeke na ngu balo mene na use 62 ans afali ti lo si ere ti molenge ti wali ayeke diana mamani ayu complet pain ti gba ti nzoro oko la so iri ni atene sandia sandia mbe ti tene ti ndo so aba tanga ti ndo so aba lo deyeke na ngbage ti gba biri si juska laso hinga tene na ndö ti lo ape si ase wana amu ndana oso kue aba ya pakara kigila pierrette so lo yeke na ngu balo mene na use ti pika singa na ase wani na ndö ti amolongo 75-36-43-26 wala 75-69-15-27 na fond de kelu comme dans la pakara aussi Ulrich Damien ti soupegé ti mu passeport béninois ti longa na permis de conduire si azo soko inga pakara aussi Ulrich Damien a limbi ti bitene na metilo tanga cha to kwani ya ki ya to kwa ti kwa conseil ti dans apati cité ya kanja a diacre diakones nga na la soko ki na ndo cha bumbi ala ki na vundu na beti bina meti district ako ou se ota ti biata ti bongi ten ti kwa choko cha la diakones Kofebana Bernadette solo ki mama ti boye ti nzapa kpakpa nga te syriac le nga wakwasu na ya ti bumbi ni lo kui na abiko oko lango balako na use ti nze so yeke da na danganga ti général na peko ti mbeni kobela mbeni tokua yeke wande ti fa lango ti singo na kuâ ni si conseil ti danzapa ti cité ya kanja ahu ndana oso kue ama tokua so ti biname ti ala so tokua ni aba ala tokua ti ase wa yaya
Okacha sewa chi professeur Ernest Langoyaya asewa gbo asewa kasini yevudu kamayonge asewa kombo abiba gobanda asewa yangako Ale kina vundu na beti bina mecha si wasungungana usuko ingalanga kolaborateur na nchi kwa choko chala ya pakara longo yaya swa dulu na irchingbo lido surufina loke wafangombeti na dasindagi na faculté de sciences et de la santé loke na lango bala kone utati njeswe kida na dangangati general na pekachi mendoro kobela kasi kwa neki na anga daja se wana bimbo ndo na bando lena lena imiteur na vakachi batalimo oko bento kwa kiwande chifa lango tisingo na kwani siya se wana unda nosu kwa matu kwa su chibina mecha razu to kwa niabala kwa cha siwa gubu na agbatachi bongi ale kina vundu na bechi binamecha siwa soki agbatachi bongi kunde babwa tenchi tangachi bichi oko chala baba chala yaya chala Ibana agresatiza irichi wakwani ge atene tangachi bini ke ondeke kireke bikosio lango balako no kuchinje swe kida na nga dacha siwa na bakachi gubungu oko na legechi chateau bleu siya siwa gubu wa unda nosu kwa matu kwa su chibina mecha rasu to kwa niabala Tukwacha siwa budua, siwa lakuma, siwa jimoshi ya ngongo. Ale kina vundu na vechi binamecha siwa songo tenchi kwa chipakara Gabriel Faustin. Budu solo ke magistra ungo tere. Venga angbe regbe yangbe ya. Lo kui na la ingalango balako na wako chinje suke dana dangangachi general. Na apika chimeni nduru kobela. Plasi kwa niye kina anga dacha siwa ni na cité de la rue. Na apika chiseri. Mento kwa kiwande chifa lango chisingo na kwani siya sewa budu nga na tangacha sewani aunda nosu kwa matu kwa so chibina mecha la so to kwa niabala. Danza pa kooperasyon chikasa ina chitbaba kambramba chikbata chibongi akina vundu na vechi binamecha ozo kwa kina chit danza pa ni danza pa chi sektor 16 danza pa kooperasyon chikbanguma site kojo jesu la solution nga chimboko tenju kwa choko chala Ya paka rufine lango ya ya chi danza pa kooperasyon chi kasai. Lo kui na bikwa use lango bala kono utati njeswe keda na piko chi kobila na danganga chi general. Danza pa nazara to kwa so chi na mechi bureau exekutif chi danza pa kooperasyon chi centrafrika nduru ereni EC. Plasi kwa nye kinanga dacha siwa lango ya ya na bimbo do na bandu lena lena danganga domisien. Bento kwa kiwande chi fa lango chi sigingo na kwani si danza pa kooperasyon chi kasai asara to kwa so aunda noso kwa matu kwa so chi binamecha la so to kwani abala. Kwa cha sewa zitongo, amulenge chi sewa zitongo, Benedicte Esther Lionel, vakachi Concorde Oko, Padre Pio, mo Carmel, ale kina vundu na be, chi bina meche oso kwe kia ina agbatachi bongi, tenchi matanga chi lungo kwa chi babachala zitongo, Antoine, solo kenbe regrefie en chef principal nga, nbe re sous-préfet, okui na lango miyombichi, njeswe keda. Matanga chinungwa kwani kiwande na ndangala na lege chimba iki. Sikotabichi kwani ya kiwande na biko ukula angu balako na umene chinje suwe kida. Na anga decha siwana vakachi Concorde Oko na Padre Pio ya umo Carmel. Asi wana umda na usu kwa matu kwa su, chibi na mecha la su to kwa niya bala. To kwa cha siwa korolo, amu lenge chisi wa korolo. Aiki na vundu na pechi binamecha siwa Dakasa, Sambia, Mbalego. Tenji kwa chua kwa chala azi tongo Antoine Bere Greffian, chef principal, Mbere sous-préfet, lukuna dangangachi general. Siasi wana mda na usu kwa matu kwa so, chibina mecha la so, tu kwa niabala. Kwa cha siwa Yogoto, Gesa, asiwa Tombela, Kego, Konzi, Vene, Degani, ale kina vundu na bechi binamecha siwa Sungu, ngano sukwe, ingala tenchi kwa choko chala Kingo Bertrand Silvestre, uki esper kontable na ungo tere, uki na lango balako na usi chinje sui ki daana dangangachi komunitaire na pekachi minduro kubila. Plasi kwa na kinanga dacha siwa na vakachi Kasai, simbento kwa kiwande chifa lango uchi singo na kwani, siya siwa Yogote, Keza, A tangacha siwa na unda nonso kwa matu kwa so chibi na mecha la so to kwa niya bala. A to kwa niya unzi tonswa wekan be vundu na so kina achi vundu. Padishwe kia na achamina kapachi kusala ande na do dafa onde keduka.

0: wa B Africa tongo mbela so akindali tchala sarangoli soroti kubuna ngangu abazukwe atamoke koli wali wala mulenge sarangoli soroti kubuna ngangu alimti sinazukwe ndalila akenzoni chigwe nando kusala tongolo chiwaka mungo maboko singi singe konjenu kwe si lango ota alingbi tikanga lege na kobela tisionga ozo ata anze a on wala sarangu mungo maboko sesenge angbala kwe ndali tchala ando kusala chie akisanga kwa lako lakwe na binala na danga communautaire na ndosu akidwa mulingida na yati davaka use na baka yapele osyo na lege chibak communautaire na ndosu akidwa mulingida na yati davaka use na baka yapele osyo na lege chibakongo lena lena dalimbiti Nigeria ndokusala tongolo asa kusala na bikwa ako tisina bikwa oku na munga basaba na ndambo tisina munga osyo na ndambo tipekoti bekombite ngana laposo titondani na munga basaba na ndambo tisina bekombite na ndambo ngana langoso kusala keda pepe ala lingbi tipika singa na ndochi zoroko 40-49 tiwara amungo wangu nando kusala tongolo mungo maboko na ala sosi asara lisoro chukubu na ala nangangu akisenge nga afapeko chilitizo pepe yeke ge chumu maboko na ala
1: Angi wabi Afrika tikuli na tiwali mbeni kobela swa dirini Ebola awarani na torti kondro sese ti Congo dipanda ngana Uganda
2: akodo su kwa angura akodo su alimbi ti wakubila su lejoko tongana kodo sese ti B Afrika ataso ale ti wakubila ti Ebola na ti kodo ni pepe
1: ti bata wabi Afrika na teratisioni kobela su ndokwa gwena kwa swa batene ti seni a unda na zo kwe ti bata le ti longananga
2: ti bata teretimo ti bata asewa timo alimbi mobagire ti angobo su sukula maboko timo na njoni ngunga na savon fani gbani na ati lango oko oko
1: mba yongoro na beni zo swasa akobe la ti chofengo terre lode wala simene asigi na terre chilo
2: ndu ya maso alondo ti kui na ati ngunda pepe kwe loro iyo na dalanga so ke nduru na terre timo tongana mo baso mo akobe la ti chofengo terre
1: tongana mo ba meni zo swasa so akobe la ti chofengo terre wala meni asigi na terre chilo go iyo na meni danganga so eki nduru na mo ti tene wala mo ire numero vert 12-12 so aike sa akusala lanabi senge
2: Ikwe, izileti inganganga, ikwe, ikangalege na Ebola.
1: Swa ikitongo melatindo kwa gbena kwa sabate entise nyinga na wabe Afrika, ngana z└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└││└└└└└└└└└============░░
3: Bambari, Sylvain Bernardin Redial, Radio Ndekeluka.
4: Jean-Pierre Garasuma, Kaga Bandoro, Radio Ndekeluka.
5: Batangafu, Guy Florentin Andicho, Radio Ndekeluka.
6: Boali, Jasmin Wabezele, Radio Ndekeluka.
7: Honorisha Mundonguru, Beloko, Radio Ndekeluka.
8: Priva Rodrigue Lepangaboa, Radio Ndekeluka.
9: Mbaiki, Dieu merci Vancial, Grévico, Radio Ndekeluka.
10: Ria, Gasmala Mustafa, Radio Ndekeluka.
11: Jeskes Govoto, Alindao, Radio Ndekeluka.
12: Kobo, Moïse Bakwa, Radio Ndekeluka.
13: Lola, Emefaitanaise, Radio Ndekeluka.

0: zoni kango na lakwi na tafono nde kiluka mugamba sana na nabata tibongi ya kumunga so na mbege tili limpende ibarala kwe na mbege tili limpende
1: gila mingi ya ita ala malepoti itachala uzize defende benji
0: bali itonda tikuwa singa tina tafono nde kiluka ndotlege so na mbege tipa wati kuna bozuma
1: azuti
0: ena peka senka

0: Imbala kwe gundala tungala ewari na dafondi ki luka kwa singa tous ensemble sole ingala kwe bikota na yachenda presa rabisi ki one andango okoro sibi Afrika na mungu ampoko tia wago singa tie iso ya kena yachandu ndindi chibile na nducha kwa lisusi awa be Afrika ketida abate netindia wala kitenisi seduti si ale ingaliki wa salimbite na lekrani pepe pika ngupatara na geneti ya kemuligi na ala achite na awa wangu kwe nanduni lasoso e kinambagi tiba angasu na mungu ampoko tia jombali piuka ikudatiza leti na dojimini kbali susi mbeni pakara atarati tene alango na mbeni wali wala maseka wali liso uchu kubuna ngangu si abagi hiko pepe ama rache tonga susu eske ndia alimbi titene abite na lichizuni agatene soa tene viola wela wala ketonga nanye ti ingatene kwenzuni geneti ya kipakara krisi ya ndia wagingunda ndia ina usikipika patara nandoni kina kbatati bongi kujuni ima kamisani na singati oko cha wagu singati jomba lipio na kbatati banga soa wisi
1: so na ndape izingo igana marché gete ne igikobe sangati debuye tonso iga isi na marché ge ibalendo kwangunza pa commencer ti pika tonso ngunza pa commencer ti pika mazel kati mina tene mbino bimuna ni clinic pe ni bona dati atati ni chiko ni sosi ibata tableti daso bimuna le clé le mulige le gokawe mbeni je na ngba mujula kwa gwa pusu yanga dalinda pokotulo ayeti bulo na ngangu tena adusina loko na wali longalo kiatene eh la kombina moy enjape bopesi bumi na ngangu ape biyape menje minangba idi mbimba milono fasa mbi goka menje kona tena ni pika mbi do le sigi fasa le komase fasa si mbi engo lo na mbala komase si mbi engo to sa komase mbi mbi jiko tena mbi do amala se bangwa bimbi mingwa mi evanu sa ba mumbi agwa mbi hospital agwa za se goma tena mbi sa ngwa sigi na mbi yesa fasa big na tokoyojila
2: mais est-ce que masikati mona tena bien ni mas ka kolisa ga a giroviani
1: ate le gilo ape me le bulo na ngangu ate le gilo ape
2: e mo sarto si mo ma bruini si mo lombe si
1: ma de gati mina de kongo ate bani yeti na po ni yeti na be la kombina mo iko zape yeti mi tena magamo kumi na ngangu ape la kombina mo iko zape mbi walti ma pe mbi yape mo sigi si le chelo kate ma se kana ngangu i goti ma se kana sa si mi manage si mbi goka le bambi dwa o mbi kangba mama tenza ma se kana za mbi tena no tenza ma se kana walti ma pe

0: Bei Afrika Sport iba wosu kwa kina terati fonono sala tima da fonono de kelo kala sunati kwa singa bei Afrika Sport iki tenetene nimbrimbri ti a teneti zingo amba iki tondani na teneti zingo amba ti kongo na manda kuswa yana teneti Jeux Olympiques la asu aki ama marati wali si agwapi kana amba geti kwa sisi ti Cameroon kai kitaenda teneti zingo amba ti kongo na kangu chuma ti Afrika amba geti kuli tsa kina bechingu baluse isu iki tenetene ndani ya ti kwa singa ti la suna do da fonono de kelo kala iki tondani yande na Nduchi atene su usesu biyamba agenegi use na ndude fanono ndeke luka su na ala iki bike fala ki mbrimbri sami rambutu ibarala.
1: Ibarala mingi natan ibarala su kwa sorti madradion ndeke luka.
0: Nambage ti Ousmane Oumarou ala kwa ibarala.
2: Barala natan.
0: Nila iki tondani na mbage ti awali su sifade ala gwea na mbage ti Algeri kati tene ala pika ndebole na lena fombata la tikote ti Algeri te tika pati zingamba ti wango pasala ta kujo tourni ti an ti gongo na na kanguchi mwe sumbrimbi ti Jeux Olympiques la soke bana gigi na kote ti Amerika na kwata ti Los Angeles sango saku sandeni baluse na miombe ndembo se swa ba marapika ti gongo na ti kiringoni la na kote ti be Afrika iba